Walo mi walo mi ni malgaiti. Baza mayuta baza dirira. Kanan kuya suni malgaiti. Ucuk la karga kuya pay la pami. Wanda la karga.